kunag, kawag kunag, kawag kunag, maginaw kinaku, kawag kunag, kawag kunag, kawag kunag, maginaw kinaku.